Thembi Nkosi siyaduma kuhelebeka FM 93.6. Mama Vice, Nobala, Sihlalo, Nonjebo, siyaduma. Ndomcha, Ndomdala.

0: ekhaya. Ndisaphila nje kunenxeba ndiyakho nkarisha.
1: Yayiva ke ngoko?
0: Umethe usathana ngathi.
1: Sure!
0: NgoJesu wam.
1: Ndiyakho
0: nkarisha.
1: Xa kuzayixabanisa. Nkosi, nkosi, siyabulela ilali mkhaya wam. Mama Maria Lamani, unaka yeye. Siyakho nkarisha mazibe nana.